0: passion fruit. Flavor bo bugarek munchi bir. Yom na defa te defa gawasi. Tenak defa nechafka. Tiara nak ñuko defal ñoy first class ñu nekk Europe té ñu lañ ko fi indil moy MFH Group Gambia. Tiara nak mën nga ko am ci boutique yu ndaw yi, mini market yi ak supermarket yi yépp. Tiara moy juice bu neex té juice bi xew ci jamal.
1: Yeah, Tiara rek la buga.
2: Connection isn't just a word, it's the lifeline of our world. And Africell is making it stronger, better, faster, just for you. Celebrate Africell's 25 years with the AllNet bundles because connection isn't just what we do, it's who we are. Say hello to the Africell AllNet bundles by dialing *2025#. Need a quick boost? Get 15 megabytes and 2 minutes of Africell to Africell calls for just $5 is valid for one day. Get 110 megabytes and 5 minutes of calls to other networks for $30 is valid for one day. Get 150 megabytes and 10 minutes of calls to other networks for $50 is only valid for one day. Or go big with 10 gigabytes and 100 minutes of calls to other networks for just $1,300 is valid for 30 days. There's more just for you. Data and voice all in one place. Perfect for the chats, the calls, and the moments that matter. Dial *2025# and choose option 2 to select the bundle of your choice. Africell All Net Bundles for the dreamers, the doers, and the connected. Because Africell, Akien, Begit Jifer. Africell, 25 years for Africa.
3: Bufa, be willing to bank to West Coast to Raju Peter Gomez. All in boss, bling tune to Yanchi Tibakchi. Ti utande Gambia native ametu Gambia bling tun hachia yetinde na lent prim manjaku na lent prim na simbati ni manjaku kako witeren ti kako karam na mas na chindi bakachi gionda ka far prim na simbati titi gori kwas kapar ngmele kuntaja nguatu tepte gori kwas ni olon ono kak kakenka chikom ono utande kako no ime ya kabaluru ono uya kwe na simbati wole jayi poryonda kalilan ti wala na sembati na fam no muntay chinde masinde nk de chinde masde mende katiji malilia ti ubira nyana chi bakchi katima malilia ti familia panche pe bakchi katiji malilia ti pobos gambia ti katiji malilia ti kora kroiba krobleng tun ti bo fabantande bi kajen ren a chi koyme ungana sembati panjap chik manul achungal na sembati panjap teol achungal na sembati panjap ro ko yime na sembati ngal njapro achungal na sembati panjap yekran ko yime na sembati karinja ne ko yime na sembati tijinja ti umundu yi poryo ndaka chibichibi mebi bichi na sembati bina ngal binjapchi na sembati ngal purinyana chiba kichirek na kapu bor pandit pikaba na sembati ngal nyana jibmak tena sembati kat ko ina nama ikom nyana jin chun ko imeyi achibu foto na sembati nyana jin chun was na sembati nyana jin chun wajet na sembati nyana jin chun nyani mei kayandar ni na sembati ti ko ina sembati ngaliba ko ngal proti umundu ibleng tun kaparni ti nyana jin kanyana sembati rek no wala njapiesa kaka tipu boss Gambia ti na sembati karabana njaka mufko arata ti na sembati karabana njaka njafu na sembati karabana njaka banyanka njafu na sembati karabana njaka ulempu nchitu ulempu na sembati na sembati karabana njaka kogi mengu arata na sembati kawali njapiesa ti Gambia ti nwe njamantela ti Gambia ti nwe njaka yaburu ti Gambia ti nwe njaka uchaku ime uko kajua watu atera ka kontanir pkape pijuwa ti Gambia ti pkape ti Gambia ti asema sina fam jabi kimeki daga chikman lokarol nche bakchi daga puri mo prim na semba ti daga puri piandar ti ngalolo daga puri pichi banyambi kimeki daga chi ufach daga chi banyambi kimeki daga ti malilia ti huburu ngi chi bakchi rek asema ti ka lakin daga nyanti ko era ko ba problem tu nyana sembati ti ule mpu imchi bakteri pro na sembati ka bensir wala nyana sembati ti ko ngali bak ngal pro uchi anu ngal na sembati ka bensir wala nyana sembati ni wala nja pies ngal biki me ko uchi ri lok tambe ngu tumbe sati kiti ule rifuan nyana sembati na sembati ka wala ndi pies na sembati ka ka kamandere le tene chere ka kabora nende loptan asimati na fam nyana chiba kitire loptan ka pies ntande asimati na fam na isati yana chere ka tabut na pies na simbati ka tanki urul ate na simbati ka bora ni utiko mchiba kichi uruchu kam kram uruchu kam nyasar uruchu kam nabar na simbati na fam na simbati ka kabora ni uti nyambo kula ate na simbati ka ulo pies bimdo ni chiuchaka asimbati ka ulo PST pamilio blengtu nyana sembati boto ko nchete bakachu ngal na sembati ulawana inja ko nchete bakachu na sembati ngale papchetu birenja wulti chi na sembati ka chinja ti kanyankaril na chinja ti kanyankamay na chinja ri ufet na chinja ri burun nu yafan inja karawler nchi bakachi pingankanel na sembati na form daga tewutu primul daga rongal na sembati chetu ngalo ui chinja te chetu ngalo imei ujabula katu injara kuro na sembati na form prim na sembati ka wanga ta ka yanda chungu asinja na sembati na form prim na sembati ka kale chitingu asinja da kuro pulu daga chikamba pul karaule runche bakachi na sembati na form daga bona turupu me na sembati daga bona tur pro ngal na sembati daga bona turupu chibichi na sembati daga bona turupu chi bi na sembati jenja bingichi na sembati jada choku no fachitu mundu ida choku namtu mundu na sembati na fam ko ina jonko chete ubiranja kristo chete ubiranja ni baboku njabliang tun na sembati na fam in me na ja unganyu chuwishinja o kam kram na ko unganyu ina wali njon ka kamand njon na sembati na fam daga ka unganyu ti ko ira ka parna ibliang tun na baboku na familia njabliang tun na ba ni baboku njabliang tun ati pobos gambia ti ko ira ka parna na sembati ko wali njon unganyu na sembati ka that to inja tere ka chibanyambi kimeki daga na raka lynch tete unu tuami yesu joma banati giteba lynch tete unu tuami buka kapu buwar pandit pika ba na sembati na fambuta nula jugu raju unchi Peter Gomez na sembati na famne bensir pa milion na sembati na famba bukulu ka chibanyambi kimeki buka kabla na sembati na sembati na famba bukulu ka tijimalili ati nulu na sembati na famba na sebobo kula kachiba nyambi kimeki buta buka chiba bikimeki buka bensila tiburu na sembati na sembati na fam Peter yake abru ni ule mpulu bulengu tu na sembati kwa ule malilia na sembati kaka bensila ule ni piece ngale ti ule rime kachina tafala na sembati na fam ule afulu kalinchi na sembati na fam pomoja kachipichu ule ni familia ule bulengu tu na sembati ka bensir ko ko ina ngali bak ngal pro na sembati na fam na sina pek pep ya pro na sembati na fam na kamalilia na sembati na fam to raju west coast o pek pep ya pro na sembati na fam raju west coast timeti katiji ko ko chuma lingi men katiji mambofu katiji kayabru katiji mantelar para me ba nyamba chuma lingi na sembati ki yusiri ki tu raju ya ono tijingo ko chuma lingi megi ka kachima witi chati pubos njapi katiji malilia katiji kayabru katiji mantelar na sembati na fam uraju ka kunta nir pichibi uchibu ya kayabru karole runchi bakchi na sembati na fam mutu balem uraju bleng tu ma jekrol bleng tu na sembati ka pensi ro kona familia ko lo bleng tu na sembati ka to ko lo ka pek pepe ya bru ti ko yu kroi ba kro te ko ngalu le mpo ko te ko me ole mpo ko te ko li landero si ole mpo ko lo yu ko le mpo yi ti uraju ti na sembati na fam na bu ka ti wa nyambi ke meki ngalo aju uraju bite chi bu uraju ka kunta nir na sembati ka bensi ro ko lule ngu tun nyambo na sembati na fam no wala njapi yesi njapi kika chika mba mi kika kara wale runche iba kachi na sembati na fam no kunta niru putu hili ndi chiba nyambi ki meki ndi chika mba mprimi na sembati ndi ngala pulu ndi topu ndi uwasa ndi empu na pulu na sembati na fam butu primi na sembati ka tika nata ri ndi ma ndu faru utu kaku ni wiki meki bifiru primi na sembati par chipu nubira chipu nko imei katu njo ntele kachiba nyambi ki meki daka yu mpisi na sembati ti unufa na sembati na fam jabi kimeki daga chikumba ntandi kaka ko ina sembati pare pijipa nani ja unya jinja nguwe jati nja ni nguwasi nja bliengu tun na sembati na fam pulim na sembati kapekpe pilar si gambi ati mbara nindu hako inyao tika timi Yesu Kristu na waran amen amen beti nji ntandi kaka daga bika ten ulivro ujente kaka daga ten tiko ime na sembati karinja hirimi na karinja ntandi kaka nyana sembati rek kom binja virek prim na sembati ka ka chiringu asinya chiringu ejetinja karawleru nche bakachi antadi rakat koira ke te chune Kristo chon ninge firi leng tu. Kristo chon ninge firi. Kristo chon ninge firi ti ubiranja. Kristo chon ninge firi ti koira kroi bakro. Kristo chon ninge firi ti pamilianja. Kristo chon ninge firi ti ubos Gambia ti. Kristo chon ninge firi ti koira kroi bakro. Nyana lon chite kaka ko lon chite kaka. Ma Kristo bang no ninge firo. No ninge firo. Kristo bang no ne no ninge firo. Akan nyana siembati Kristo kachiri ngwasinja Kristo kachiri ngwasinyana nchiba kachi Yesu Kristo ninge firo nti umundui Yesu Kristo ninge firo nti kubosi Gambia ti Yesu Kristo ninge firo mpapa kapi esti Gambia ti Yesu Kristo ninge firo mpangu kukuitisa ti Gambia ti uchiba nyanka Kristo ringwasu ukule Kristo bang ninge firo katna lo nyanyi ni mei achi Adeketen konka ya uchi Kristo ba ninge firo nyana nchiba kichiti umundi. Taka tenti primi na simbati ni bikimeki. Parnati Kristo bikimeki. Butiji Kristo bikimeki. Biandarchi Kristo bikimeki. Bufiar Kristo bikimeki. Beniran Kristo. Na simbati katu inja butu. Pubos Gambia pi uchi pubos pime pi. Nyana nchiba kichi. Kabona tero papu ka Kristo. Nyana nchiba kichi. Kakamandero papu ka Kristo. Nyana nchiba kichi. Kalilandero papu ka Kristo. Para me Kristo bang. Chul nyana ngefiri. Tubira njane familia jabli ngutu. Getendi ubu kusam. Tika tawaru taja ni paji. Tiprimpu nyana tan. Bi na nule nyana simbati. Nanchi na lempu na simbati. Nanchi nina simbati jem. Chul nyana mei. Diwasulo. Nako achiri wasulo kara uleru nchi bakichi. Nchi David. Nchi David. Tu libru jinta David jam. Naja yu. Wit na buoran. Chunin kai. Beleng. Chunin kai. Beleng. Wit na buoran. Chunin kai. Beleng. A we willi nun koin kai. Beleng we firwe. Ni unungi fan, unu fan ajugu, achiti kanyano. David aja na simbati, yesu, na buran, aja wii, bang, ninka unkalon. We chun beling tu ninkai. Katu koi mekak, umpei papakao. Katu koi mei, we mei manka. Umpei Kristo. Kristo bang ninkaun bang. Kristo bang chuo nyani mei. Nwili nukwa infiri baka firi. Ngale tiu nujifan. Ubira jifana china tika nyan Kristo. Davita yikron na jena bura ninkaun. Na bura ninkaun. Beti nji ulari mkai Kristo mkangu kubliengu tu. Ule mkai ki Kristo, mkakwa imfiri bakafira. Parame Kristo, chun nyani mei ajugubira. Kristo, chun aboku na simbati. Kristo, chun na simbati. Kristo, chun ajugubira. Kristo, chun nyani mei ka wale ubira unditika ba. Nyana kati Kristo, rika kau ubira unditika ba. Nyana kati Kristo, rika puri rupaka malili ya manditimika ba. Nyana kati Kristo, rika puri rupo me ungali na simbati. Wina karuri. Nyana kati Kristo, rika puri rupo me kwa ime na simbati akaruli ba. Nyana kati Kristo, rika puri rupo me kwa ime unufa wina simbati karuli ba. David ya Kristo wini nkaomba. Kati nyang kaki na nami komui. Kati nyang komu na nchi komui kaki. Wikoru bang. Chuna jugu bira. Wikoru bang. Chuna jugu piece. Wikoru bang. Chuna na wulu bira unitika pa. Wikoru bang. Chuna buran. Tumunu bi utari ibiliengu tuni. Wichuna buran. A wini nkaomba. Nukonga chitu ngu ibiliengu tuni. A bit inch. Ma which one a willing kongi mengi yanda. David aja Kristo. No ni kamba. Bet ni mkati Kristo mkati dara. Met Kristo tu biro met dara.
4: Kristu ni mfiru, tipubo zgambiati. Kristu ni mfiru, tipubuko. Kristu ni mfiru, tiubiro. Kristu ni mfiru, tituko ulempu. Kristu ni mfiru, tiko ikuro ibakuro. Parame Kristu bang, etiju unka yapro. Kristu bang. Anuluki Yesu Kristu bliru di ubuku matu tikata orang taja. Ni vlole te pringen tajen getab ni kwas. Yesu jan da biliti ji. Ye de biki melkun ku da yot and da written. Da bili ka wulin de panak. Yesu jan da biliti ji. Ye de biki making da north and da purit pu buur tu normunta. Yende became making the youth and the ditan. Piyunt to fast song for fun piyunt. Bet ye made piyunt to pim chipi ko yun, pim yunt to pim. Piyunt to pim me pim purit puel and pull. O come in mem purit ganyaru like a camo la carano chibakichi. Yes, you done the billetinji. Tiji piyunt to pumuntapuntinji. Tiji unorumuntinji. Tiji ukamumuntinji. Tiji upikaraumuntinji. Kawulung ganyo, kawulupunak. Parame un ganyo china kalonti Yesu Kristo. Uruchu kam krim. Uruchu kam unakwi. Uruchi nabr. Uruchi kwa gimengu kwa krim. Ti Yesu Kristo bang. Tiki kana tumpubura. Akamje nankai Kristo, mkangu lubilengu tu. Beti ni kati koi meke kamandi ruka mkrima kika unganyo tu. Ata miratri krim kulonkaka. Meti Kristu bantu utiki kati unganyo. Unganyo me Kristu kwa wulu unganyo me mpuri pukana. Achipa wipu wulu biro Kristu. Ito wala jugu ma mene manchina jubali. Ajuguma mene mandongo kongi mengi na simba tija inkatu prongulu. Ajuguma mene indi otu meko inchi ikoro. Ajuguma mene uweje tinjiri otu chuweje tu njentui. Mama mbiru iti putendi. Jampo sangi jubanchi. Mawulu ubira njintandi. Yes, you have the ability to yell by your dog and the reader. Cowl in the panak. What knack upon it to pick up? It met quite a paranoid. It met to not win you to call my lad. My yes, you have Billy. Yes, you reprove, Tandy. I thought you to call him kike a cup of tea and the roulette. Chitu kwa imkai puluk. Chitu kwa imkai puluk oropas. Ajuga china nja tukota nchiti bakichi. Ajugu la wantu achinui. Achuwe puantu wasi kujola jugu njinunit. Ajugu mafiru li ubira nji. Ajugu mawulu ubira nji. Beti nji Yesu Kristu ningi firu mpa ngati pubosu gambiati. Paranyana kai Kristu. Achina jintu. Nyana kai Kristu akaufwachi. Nyana kai Kristu akabungala. Nyana kai Kristu akawiyekipus. Inyana kai Kristu, atuku juba, natuka manga so, atuka rongu kongi mengu kuchingu kupakala. Akau nyana kai Kristu, kata chibi na chibi kaka. Nyana kai Kristu, akau fosa na simbati. Beti njikangu firi Kristu tipubosu gambiati. Paranenu chuna jugu piyesu. Geka Kristu tita kakapu posu pimepi kakapis. ngar chika guti kata tika pani ki kanya na chiba kichim chiba Kristo. Nyana ka papristu ku chitu kota nchiti bakichi. Paprim na simba ti pateati unchongabi ati. Tika buru ka chiki bakichi. Tika tawar ka chiki bakichi. Tika ambi ati. Tipa mili apa chipi bakichi. Tinyana nchiti bakichi. Tika ambi ati. Turasa unchiti bakichi. Tika ambi ati. Kolo nchitu wika witi siwi. Uweja tinyana jini. Unchiti paprim na simba ti. A Yesu Kristu bliru chum prim na simbati. Yesu Kristu bliru chuno pira. Yesu Kristu bliru chuno fach. Yesu Kristu bliru chumbuga. Beti njiti bufabu ntandibi. Yesu ni mfirumba. Haranja bili kawulu punaka. Punaka panditi pika ba. Ntil bekamba ndir papa kapunak. Nyak taga kijau famunu ikan kaung punak. Mama karu ka kurang kawa. Punak wa chikalon ti Yesu Kristo. Achitik ufamunu, achintanti. Pawip nira Yesu Kristo. Pawip yank Yesu Kristo, wasu bling, no wedget bling to, no biro bling to. Yesu Kristo jama natan konkonga nguwasi. Na wantiba uwasu. Na niraniba nya. Na niraniba. Kabi undike chininolo. Kabi undike chininolo. Do book Galatians ni katora ngta. Ni katora kitabu tiprimu ntaja ngitabu. Apostle Paul. Nime kabijek nina nuli Yesu Kristo. Nando nichi na pikara ba fiar Kristo. Akaulo nunu iba jekwi. Yesu Kristo. Where Yesu chatwi. Ma Yesu bijek nana. Wina pipa proko yu lempu inaroni chip lempu. Papu pikara ba fiar. Ti Yesu Kristo. Me wali uli jisa lenti njane. Wina pepia Damasco. A Yesu fenyir sinulo. Ana wili ulu fach. Wime akula tanulo. Ana dulo. Apostle Paul andoni kaja sola na janko. Kana jola chinji Kristo niki pikaro. Me mandatu ntandi. Andu ntandi. Ampatusu ntandi. Awilu ulimpu ntandi. Pawipu china late prima simbati. Meku parna unoro. Mama chinu. Getengo ya Apostle Paul jawi. Tiki ubuki Galatians. Tika tawara katabanta. Tiprim ngataja ngita. Apostle Paul ajao mamang moya ni Kristo. Kate chinji chion kaka. Ma Kristo chion dinji. Ubira winchi tika ndempuli afunji. Manchini uwak. Tia buku na simba tinangalini. Ana will benul. Apostle Paul ajao makati chuli chungaka. Kate chuli chung. Kate chibu chuli kaka. Kate chungalulu kaka. Kate chufosulu kaka. Amoya ni Kristo. Ana den katin chi nyala yanki Kristo yana kai bu bost ya Apostle Paul de mo biru ol winner oni chuchak bi chibina oni chuchak boko moya ni Kristo A Christ will you look beer a wallo cock be chibwallo, minachib. And I just cut a chinjin chunkak. Be chibin chibi and Christie can pull the off injury. Tibum to the off injury. A chibichuak tinul Christ. A cambuka Christon baiting yet you work to Christ. Anaja wobira winkawi yenkri. To liafunji at your bira bichi to work to Christu. Kata chinji chungak. Work to Christu a book na simbati. Na chatarini the cross. Betting your crystal bang, chunya anime. Geka wak tinulu. Crystal bang, chunya anime geka. Guko bling tunka witi sangati pubozi gambiat. Akamchi crystal geka plent. Rimna simba titu uru nchibakachi. Geka pchibichi crystal. Geka pchibichi ufach. Geka pichiba bura mbanyati kram. Geka pichiba witis banyam pa wukul pu win bengana simbati bina kahari wukulu. Kristu bang ningi firu. Kristu bang ningi firu. Kat koulon kak. We may man fear umpei Kristu tumundui. A cat kalon kolon kak. We may man judge wasinji. And two, o fiasenji. Unchiteba Christo. A cat nalon yan kak. Ni atarani. Tumundi. Cheta ninji. Cheta sinji. Cheta wikit makinji. Machi Christo. A cat nalon yani may man te. Pian Christo. Unchiteba koi Christo jari. Apostle Paul a jama chata chinji nchi ungaku. Bechinji hibuko trip bindoni nchi uchaku. Ma Kristu duko nchirinji. Na ngalini anachata rende cross. Ubira nchi machiti Kristu. Kafiasa nekatisa anibati. Yona kia mamoya ni Kristu, anate ni Kristu, katisa ni mbati. Beti njiti unu untandwi, Kristu bang, ninge firo, nyana lonchiti. Jubuku sam, tika tolu, ajangwantu nikitabuti primpu, kwasi. Ajomo, mampibanu. Take a joke and no begabim cabby piandaran. A take on my banu. Nick a kissing albin cabby to it. A joy, mepa coignani make angry young fear Christopher. O book some of the way, man people. Take a joke and no begabim cabby piandara. Carriers do great cross and a yan and a japapua singi jump sambukul. Parabu metu koyukroy. How do you wait? Oh, my god, joke and ninja begabbing a cabby piandara. Ka joke and ninja coying a kai pro. Ka joke and ninja bechibing a cabby pitchy. Nyan and kai Christ. Christ got joke and ninja. Premna simbati kama banja. Uwajatina sujant unchi. Uyesu wati nja. Unchiri. Kristo na nchiba kichi. Na mbostari. Ana niran Kristo. Ana yanda arti bijant. Umaka juka nu. Kawulume. Puru na juka nu. Puru yonka meka yote kiki andaranki. Kame bugabi ki andarambi. Kame koi kroi. Kame koi mkatu ipro. Ateno pibanu. Parameke kesul achirui. kekes na simbati achire banyanolo tusur tigiati bakia kanu wakne na simbati achininji kanu wakne kekes na simbati achirinji akanyani mei nan kai kristo nkangu nobile na simbati chiroi kekes la chiroi wajet ujenta chiroi kristo chiroi Rimna siembati wajetu. Achiriwe. Akana kabutu balur. Panjapu juku prina siembati. Tusuru kara uleru nchiba kichi. Akabalur. Panjapu ramba na siembati. Kara uleru nchiba kichi. Betinye mkati kristu. Mkati blengu. Mdanji blengu tu. Mcham ni bukani katintige. Tumundu wideka yadu dara. Bankabi kun chamba kai tim bokun tandi ba famlesa bokun ka ma kristo ti umundu bi utarbi ti ngummi gwanu milig tabanga parangi katu no imei ti umundu blengu tu ngalgo ko blengu tu nginjar ribreng ti tu karamban kristo abokun simbati na chena simbati ajugubira on the take up Chugu ubira unditika ba. Chugu ubira ubira unditika ba. Akao nyana chiba kishiba ya tinji. Kristu ni mfiro bangu. Tumundu wingi chingti. Kristu ni mfiro bangu. A Yesu jadi ubuku John tika taon taja ni kanyan. Ntaon taja ni pagi. Tiprim ntaja nguant ni kwant. A jau tingu kongi. Malentu ngu kongi. Tiji kikapis. Meti umundu kika unor. Ma jeje nuwas. Parameme nganya arba wei umundu. Aja ti Kristo da kakawe, da kakapis. Ti Kristo da kakamalilia. Ti Kristo da kakamalilia manditi mikaba. Ma aja ti umundu da kaparna ngu kongu chumal. Ango ame chitu umundu iwa. Da kaparna we ngu kongu chumal. Da kawinu nor, da kawinu nor. Meja manda jejengu asin. Parame mandom, manganya araba umundu. Akanu libri jintilenti. Umaukamuro muko chituwishi njia banchikiri kristo. Achuwishi. Manganyu wina wale njo. Kame manganya araba we umundu. Nanchiri kristo, nka unganyu. Tukweke parna witi umundu we. Takatu mdika parna gukongi chumal. Hajama ti umudu wingi ching. Daka parna uno. Mange mbabu mwasi nje. Paramewe kristu wa ganya alma. Awili njeba unganyo. Hata unganyo umutu wa machikiri kristu. Buka parna unganyo. Kara uleru nchiba kichi. Machiki ni kristu ukarongi. Buka partu uno unganyo. Buka parna unganyo. Unganyo kachuhu ichukulu. Kristu wili nje unganyo. Do book Deuteronomy take a turn tajan guant. He brought a prim penyan. The prim papajanta. A jama lynchan. Kankatibu. Nin tatalala. Nin tatalala. Nyality pitchers. Lynchan. Kankatibu. Nin tatalala. Actually, you quake a partner. Lynchan. Mabanuas, kankatiba, kawakti kristu. Ulera parninja, te uitenji wikrot, acheti ni samgames.
5: Yo, Gambia, who said texting and SMS was out of style? Africell just said no and dropped the craziest deal in town. The Africell SMS Express. 250 SMSs for just $1 is valid for one whole week. Yo, that's 250 chances to shoot your shot. check and pay, roast your squad, or chill with the mandem. All for $1 sikese. All you gotta do is simply type SUB, send by SMS to 70500, and boom, you are in. Lolu kese, Africell SMS Express. 250 SMSs for one direct. Africell, still the plug after 25 years. Africell, 25 years for Africa.
6: This is delicious and tastes very different.
7: Yes, that's because I used a new and different ingredient.
6: Really? What's the secret?
7: My secret is the Vega tomato paste.
6: Wow, kay limota tumoda beginne.
7: Ah, nijai. Yo ham gane lubahre klaidef. Vega tomato bi defa ne saf te basi benachin domoda chu te fulla defnak te dafa hongo chur.
6: My darling, you never cease to amaze me.
7: Only the best for you, my husband. It has a rich aroma and taste. It is so smooth with a thickness that blends well with every dish. It is the best in the market. It is available in all supermarkets and local markets. Try the best and you'll be back for more. Vega, better food for better life.
8: Yo, no def. Yagi meni ku am stressed.
9: Suma credit bi jehna. Mangi won ci ay waxtan yu graw.
8: Yo, loy stress. Afrisel mën nañ la teral ci li nga xamne moy lebal ma service.
9: Lebal ma. Loy lolu.
8: Waaw, waaw, ma la ko wax. Afrisel rek dem ñoy su xalidami. Mën nga aba ci lu tolloni juroom ben témèr sa buum la nexé nak.
9: Xaral de. Kon jëna tut may daw bay daanu pour jindi ci credit.
8: Dédit, li nga am pour def yo mané be bugadé. Ñu néle Coral Star 232 nga def hash. Su ko défé nak nga topal li nga xamné moy tektali.
9: Tchak tchak rek
8: nga am sa crédit. Té xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek. Xam nga né li mom mën nga dé.
9: Lolu yombana di. Mënon na use crédit bi kon bu yaga sax.
8: Voilà, lolu nak moy mbir mi. Su féké né da nga dem bëjé hal crédit, afusal ñu néle né ñun sa gannaaw té dinañ la ko dolel time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak.
9: Kon hara ma set ba xam te du staat wu tri du khas la
8: lolou rek la xolal amatu lo di tok be ñaxabe toy xeb afisel ak lebal ma service bi yeen la fi nekkal
9: waaw li gawna di kon afisel dal yombal na suma bes bi
8: waxon na la ko de fu nekké ni dal mun nga japp sa business num la nexé nak way nak del fay bor
5: Afrisel, the Gambia's leading network.